0: mal feito.
1: Lidi Bible, uyakuba phezulu njalo. From today indlela oqabanga ngayo, uma kuphuma ama positions la usebenza khona,

kaNkulunkulu njalo. From today indlela oqabanga ngayo uma kuphuma ama positions la usebenza khona ungazicingi lawa phansi zicinge kulawa phezulu amahlombe ayaphuma izandla ziyaphuma iinyawo ziyaphuma. Somebody shout hallelujah. Ngizomemezela ukuthi ingonyama kaMdeni kaJuda seyisinqobele use

kuluma umali di Bible sibusisiwe siyakholwa siyakhuluma uthi Bible asese siyakholwa hluphekiswa izinto abayikhulumayo abanye bahluphekiswa ukukhuluma kabi ngabaphumelele lithi Bible ungakhulu nesibane ezinyaweni zami 3

0: nesicelayo ukuthi sivikeleke ukuthi ngicela nje ukuthi ngivikeleke la ngihamba khona
1: wayeke imali wacela ukuvikela ngabafacela imali mase bacela ukuvikela cela mase nginemali cela
2: ningivikele qala nje imali
0: cha cha ngisho kunye ngezokusha kwabo bakulalela abalaleli
1: usabasa ngumuntu
0: isitha sakho sizokwazi ukuthi sigadle uma ngabe

0: Bruxelles.
1: Asikona ukubusela sibali sithi cha ithathe ngiyile cha sibali siyakubuyisela all right siya we traffic update ukuthi sizwe ukuthi ngabe kwenzakalani ke emgaqweni kulesikhathi sabantu siyazi ukuthi ikole ivaliwe so sikho ke isiphithiphithi esiningi emgaqweni kuyahambeka nje ku Edendale Road uma uza ngapha sethaweni kuyafana naku Great Town Road uma uza ngapha ngasethaweni kodwa kuzosifica lapha ku East Street uma usungena ngapha ethaweni uswala phela ngako Brookside Mall uzongena ngapha sithaweni kuyafana ke uma usuka kwehla ngo R56 kwehla lapha ngo Alexander Road uzongena lapha yakuwa ngase YMCA ngase uyificeke futhi nalapho i-traffic ithi ukuthi ke idle umunyu uyabona ke uma kunje asivezane siye lapha emgaqweni ehotela wayeka sikutsheni ngabe khona khamba kanjani kunemoto ekuthiwa izimele nje lapha ku N2 northbound after Inanda Road interchange please drive carefully ke uma uzoya kuleyo ndawo N3 Pietermaritzburg to Nottingham Road kunemvula ke ethi nje iluke ishaye kancane kuleyo ndawo so ke kuze kufike lapha yena ngokuthwidi kuyaphambili so ke kunenkungu futhi so uqaphele kakhulu ke uma uzohamba

0: ngiyagcwalisa lona omunye futhi ungasangeni sewuchithekela ngaphandle ngesimanga sokugcwala.
1: Eh. Elalihle kakhulu iphupho lakhe, iphupho nje lashukela lishubuhle.
0: Mm.
1: Nje bade uthele uzugcwale nje futhi still kusho ukuthi bekuchaza ukuthi usasala ushukela omunye. Chaza ukuthi into zakhe zizoba zindle kakhulu, uzoba mhlophe, kuhle ushukela muhle kakhulu.
0: Oh, ushukela muhle kakhulu.
1: Ekakhulu ushukela kakhulu. Ngoba ushukela umnotho.
0: Mm.
1: Kakhulu.
0: Muhle ngani noma yiphi
1: indlela ngoba into ushukela nje into eningi zinoshukela. Usushukela wamandla, uright kakhulu impumelelo.
0: Alright, sike mlaleli ke sibhalele nawe on our Facebook page. Before siqale nje uhlelo lwanamhlanje shoba lensimbi, besikhuluma la ngendaba kaNovember, sengithi mina ke sithi ukuthi fahla yize noma ke so lokhu sikhuluma nje ngayo every now and then, awukusitshela ukuthi kuzobe kwenzakalani ngoNovember, uzobe busy ngani kangaka.
1: Yes. Ange ngingi nje ukubeka lapha ke kubalaleli bonke abalalele. Lapha ngoNovember ngizobe ngigeza abantu lapha, ngihlambulula abantu. Angithi abantu abanye baba nenkingi yokuthi bagcatshwa ingcabo kanti bagcatshwe ngamafutha wrong. Ngoba inyanga ezinye zithenga amafutha emakhemesi noma zithenga istaff emakhemesi, ugcatshwe ngamafutha ehashi, ugcatshwe ngamafutha omkhofu, ugcatshwe ngalonke uhlobo lamafutha angafuneki emzimbeni, ekuyiwona la wagcina ekuvimbela izinto zakho ukuthi zingalungi, into zakho zingalungiseki. Ubona ungalapheki nje kanti wena wagcatshwa ngamafutha wrong. Abanye balala nelwane ezingalapheki kanti lesilwane wasifakwa ngelanga ugcatshwa, bona babethi bakusiza wagcina usungena isilwane. Manje ke ngalolu langa ngoNovember umhla ka 7 ke ngobe ngigeza abantu lapha eyideni, ngibahlambulula, ngibabulala ngento ngobe ngibulala ngazo lezi nhlanga azikubona emzimbeni, nalabantu othola ukuthi bayalashwa balapheki balungisa izinto abalungiseki, umuntu kade ehamba abantu egqiga nabo futhi ngobe ngidila nabo ngomhla ka 7, ngibasiza ukuthi ngibulale lonto emzimbeni, bobe begeza nje, ngibalekelela imali futhi yokugeza lapha iyobe imali ye 150 ukuthi ngobe ngibageza nje ngayo.
0: Usichazele ukuthi kwenzeka kanjani, ngiyakuzwa impela, uyayichaza ukuthi abantu bazobe begezwa because of ABCDE, but let's say umlaleli ekhaya uyafuna ukuthi ngempela nawe uyasibona isidingo sokuthi ayenze leyo nto, kwenzakala kanjani? Kwenzakala kanjani? Do they contact you? Do they kukhokhwa kanjani? Ngoba kobe kuwusuku olodwa ngithi.
1: Yes, yes.
0: Okay, awusichazele ukuthi kobe kwenzakala.
1: Ngawo nje umhla ka 7 November akekho umuntu ekukhokha kuyona imali, akekho futhi umuntu ofakelwe ebhenki le mali, iyobe ikhokhwa kumina ezandleni. Ngenzela ngingabukhona umuntu osethi kuthiwa ayikhokhwe kuyena noma ifakwe ebhenki, noyobe ikhokhwa kumina, akekho umunye oyobe ikhokhwa kuyena. Iyobe ikhokhwa kumina ngawo umhla ka 7. Into eyobe iyenzeka nje kuukuthi umuntu obe ngazi ngalelo langa ofuna nje athi mefike rank yaseyideni lapha emgodini, mekathi nje ucela ikhumbe ezombeka kaBhengu lo lapha, akekho udriver ongangazi nomsizo udriver ongazi, ngaziwa yiwona wonke umuntu, yona ndlela boza ngayo. Omunye kangabhala lapha ku WhatsApp mekukhona into afisa ukuzibuza, ngoba inamba sijwayele ukuyishiya amakhona afuna ukubuza ukuthi kobe kwenziwa kanjani, uyobuhamba kanjani, ngizobe ngibaphendula futhi nalapha ku WhatsApp.
0: Okusho ukuthi kosukelwa kwaBhengu sekiwa lapho,
1: sekiwa la kuzokogezwa khona. Into umuntu angayiphatha nje ibhakete lakhe elu 10 liter noma elu 5 liter ekuyilona kuloko enobeni fakelwa kona nizogeza ngako, enobeni geza ngako. Ikona abantu ngibacabangelile futhi ukuthi angenze kube 150 ngoba bonke abantu abanayo imali futhi abantu abasebenzi bonke, kodwa kulo 150 bangaqhathanisela abantu, akekho umuntu ongadinwa ukunikeza umuntu imali ye 150. Ngangafuna ukuthi ngithi o 1.5 ngithi o 3000 cha, no, akube 150 nje usizakale, kodwa kolahleka nesilwane esikade sasikukhathaza nebhathe kade lalikukhathaza.
0: Kubaluleke kangakanani lokhu kugezwa, manga sengibuze nje yimuphi futhi umthelela walezi zinto lezi abantu abasuke begcatshwe ngazo, esigcina ke manje sesikubonakala ukuthi kunesidingo sokuthi umuntu agezwe.
1: Kuyinto enhle kakhulu ngoba khona nabagcaba bazivethe ukuthi bagcaba ngazo izinto ezilwane. Kodwa akasazidingi manje, naye somsiza. Nowagcatshwa kengazi sizomsiza, nowagcatshwa yena engazi ukuthi kanti usengena enkingeni sizomsiza, ngoba kuhlukene lokuganga okwenziwe umuntu. Khona abantu abayididi njengamanje nje engaqonda ube sididi, kodwa wagcatshelwa ukuthi abe sididi, omunye wathwetshulwa impilo yakhe soyibuyisa ngalo langa. Ngoba khona umuntu ngomthetho inhlanhla zakhe zathathwa omunye ziko omunye azikho kuyena, zizobuya ngenkani ngalo langa ngoba funa umuntu abuyelwe into yakhe, ngoba ningabantu abathathelwa amandla abo.

0: Lewenzian, but number one, King Melewenzian, Mangabe, Upupe, Ofarishwa, Intelio, was we are each.
1: Angenginje zamaphingi yabonga kakhulu ukuthi ubalekelela abalaleli lapho kahle uphupha udla konke nje akukho right ephupheni uphupha udla ngomthetho lapha emafruthini akufanele uwadle ephupheni kufanele uphupha amafruthi emaningi ngabe walayikani kwadliswa isilwane nake lokunukwa kwakhe akukona lokho okuright uyabonje mekathi uyakhuluma ngaba ngathi kuzi toilet ongalazi kanti wadliswa isilwane.
0: So uba ngabe umuntu enukelo umlomo lokho ngiyaqala ukuzwa namhlanje and ngiyabonga ukuthi sithintile leyo nto leyo bengazi mina bengicabanga ukuthi ukunuka komlomo kuhamba khamsalana ne hygiene noma ukubola emazinyweni noma ukubola esiswini kuye kwenzeka ukuthi umuntu anuke lo mlomo kanti khona into enziwe yona.
1: Yes, ikakhulu nje kahlehle ngomthetho umuntu umlomo omunye ufuna umlomo umnukele ekuseni.
0: Yes.
1: Uma evuka.
0: Yeah.
1: Yes, umlomo konke umuntu ngamnukela uma evuka. Kodwa kunomuntu onuke lo mlomo imini nobusuku. Omunye uzothola ukuthi wadliswa isona isilwane samdlisa nge-toilet vethe ngoba siyakwazi ukwenza kanjalo. Manje ke wena uthola ukuthi lento awuyilaphanga suka. Ikona sengathi siyinkinga. Nawe futhi usuyabona bonke abantu mawukhuluma nabo babatshekisa amakhanda bonke basamakhanda le kanti iyona lento yokudliswana. Ikona sasithi uma ukuthi uyabona ukuthi uphuphe udla ngabanika imithi emibili ngathi siqungwa ngathi mbozisi.
0: All right. Sizobuya sichaze ukuthi ukwenzani lokho kokubili isiqungwa nembozisi. Ake sithathe mhlawumbe umlalelo semsakazweni sabona.
2: Yebo
1: baba.
0: Alright, unfortunately ngenxa nje yalayini ongemhle but simzwile ukuthi
1: yasimzwile ngangayichaza ubaba ngobulalele manje ngangayichaza ngelinye ilanga leni ngithi ngathi lento kahlehle uqala kwayo yayipolitiki.
0: Okay,
1: sikhule nje sazi ukuthi uma uphupha umlungu noma iNdiya uphupha isilwane ikona ngathi ipolitiki lento ngiyayibulala manje ngoba yayipolitiki kwakungezwani lokho ngoba nginesure nomlungu mephupha umuntu unento ayisho ukuthi uphupha isilwane noma uphupha ukuthi uzohlupheka yabona. Kahlehle ukuphupha umlungu uright mengalwe nawe umlungu ophupha nixoxa naye kuyinhlanhla nje kuyinto eyodwa nawe ngoba umlungu afuna uphupha uya naye ocansini kuyafana nomuntu kanjalo kuyisilwane konke kodwa nje ukuphupha umlungu omjwayele kuyisibusiso kuright ngoba umlungu akanankinga unjenganathi umlungu akukho la khona ekwrong khona uma uphupha umlungu
0: kuyafana
1: nje kukuthi lento yathi mayakhiwa yakhiwa utsibuke kabi thina. Yes, ya umlungu yakho uthi umphuphe eqasha umlungu ukuthi ungathi uphuphe isilwane. Yes,
0: all right, ke besachaza ukuthi okay uphuphe udla ekseni uthe ukutholakalani
1: funa thole isiqungwa nembozisi le zinto uyakwazi ukuthi ugcobe isiqungwa nembozisi ugcobe uzibilise emanzini ubilise zibile isikhathi mhlambe singange khona usizovuthwa kahle noma ngathi uyihour zizibila ubusu uthatha ke le zinto uphuze uphalaze ngazo zizolibulala idliso lento errongi esempilweni yakhe eyisichitho noma ngathi uzithathele izinto ugqume ngazo futhi ungaguma nangazo njoba uphalazile ulibulale liphele leli dliso.
0: Alright ke nangumlaleli la uthi ngiyabonga incazelo ngicela ukubuzela inye iphupho ngiphuphe ngisesikoleni engangifunda kusona iprimary bengathi ngithunyiwe ngihambela ngihambela ubhuti wami khona ngihamba nomngani wami ngihamba endleleni ngihlangane nengane encane yomfana.

0: kahle empofu ngebala ifake iuniform iphethe nobhakha mhlawumbe binabo 8 years ize kumina ifike ingibingelele bese ithi cela ngibe uma wayo ngijabule ngivume bese ithi shuthi usune ingane ezuthu ngoba khona nosisi wami osekhaya ngivume bese sengimile mese sengimile manje sengathi ke ngisiza yona lengane ngibhekela something esikhwameni bese ke ngiqhubeke ngifune lo mngani wami engihamba naye ahamba buye athi kumina umbonile lo thisha esize kuyena angikhombise ukuthi ke ungala angikhombise ukuthi ke ulaphi bese ngithi mina yes ngiyamazi nami ukuthi ulaphi ngizoya kuyena ngavele ke ngaphaphama ngingakayi kuyena
1: leliphu basike silungise lapha ekutheni aphuphe esesikoleni kuhle kakhulu ukuphuphusa esikoleni kodwa uma ugqoka iuniform imvamisela kusuke kudingeka umhlonyana kuwena bese kuba khona abantu abaphupha bese esikoleni kanivede bayazazi ukuthi banedlozi kufanele bathwase usho ukuthwasa futhi umuntu osukazi vede ukuthi kufanele athwase kodwa lo suke njengakukhuluma ngokuthwasa usuke kufuneka umhlonyana lokuhlangana nengane ephethe ubhakha ithi icela ukuba ingane yakhe akakubhekeke ikhona ingane monga iphethe eba ingilosi ukuthi empilweni yakhe kufika ingilosi ezogada noma ezoba nawe bangasithuma kodwa futhi silwane sizofike sicela ukuthi sicela ube umngane wakho kanti sekungena kwaso into mina engambonisa kuyona ukuthi engazi ukuthi ingayinhlanhla lento kube ingilosi lethunyiwe ngoba ize yathi ukhona nomunye osele ekusafuna zoba ingane yakho so uright iphupho lakho belifuna lengqikithi nje kakhulu yona ebe right kakhulu akukho kubi kakhulu ngiyakubona nje kwathisha lokho lapha esikoleni hayi akunalutho lobe sagcwalisela ngini

Hayi ngiyajabula ke futhi ngiyajabula mbamba. Ngiyebo phela mina kathi na puti scene lana uthi mina sengivele ngabithe emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabithe emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina umswati mbamba. Imina kathi njengabantu wakwabithe emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba futhi ngijabulile nami sengibithe emsakatweni. Hayi ngiyabonga puti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabantu wakwabithe emsakatweni. Hayi bu kahle mina.

setting your stress free Monday ohlelweni emini bebade no MDU DJ Nice. Happy birthday mabe kona bazalwayo sinamhlanje kade befihla ngilempela sonto sinje dudu emndenini mina ngizohla nawe nomculo omnandi nje uhamba negazi uyalaza udaba. Hello abaphathi bomsazo ngibilele ibhodi lonke eyilomo sanibonani siyabonga usetekisini noma ulapho la osilalele khona sibonge nje ukuthi ugethe nje ukulalela umsazo wakho Mkhongindlovu for 7.6 FM sithi buyisa uthando lwethu buyisa uthando lami buyisa Ringo Madlingozi sengimtholile Tiyogo Sinkwe Hamsa no Don Laka kumkhongindlovu siyivule kanjalo. Okuningi sowenza ku Facebook bafethu ngoba mhlawumbe wona ngiyazame kancane kona sozama ukwenza ku Facebook mhlawumbe mangabe nje sithi nje la sithi nje office connection sisitelikazi umculo nje mhlawumbe amaculo awu 5 yazazi ingoma zasemini bebadi mokejile okwazi ukuthi so disqualified ngeke ngize ngkwazi ngibona nje uma ngabuthe nje ngihamba nale ingoma lezi ngifisa ukuthi idlalwe sibe nhlanu ngicabanga ingoma ey'nhlanu ngomsho ukuthi umuntu olalelayo kumgungundlovu FM owazi ukuthi hhayi senza kanje la sobe sesenza njalo-ke la kumgungundlovu u-Rosen Point 6 FM the sound of choice of KZN Capital. Siyohamba siyogijima nabakuphi iy'ndaba bakhona ithemba ley'ndaba siyabonga ukuthi oza kwethu nabo sazohlala nabo uze kushayelela hora. Umusa nosjoyina sawubona.

Hey, kulo nyaka sikuvaleke lokho. Sithi ngonyaka ozayo, mhlambe mangabe uqala unyaka ozayo, inkinga efana lezo sithi nje phansi ngazo.

live show kulengile bye pelugamba. Yabona noma ngingazungixosha ke usini namhlanje bathi hey sengizoxosha ke mina ngingxoxa ukuthi asikwazi ukuxhumana nawe. Longele bye, sasa ngicela uba ne date nawe.

ukhona shokuthi uvuke nje nezimbi indaba iseswele kuseli zokuthi ay asihlukani konke sekuphelile ngabe umuntu esifazana ngabe waliwe uyanayaliwa nani nabe sisa uma uthi ubona sekuphelile kuphelile ngi ayinigazi it's penny lovers lone and rich check it out

0: suti on ya saka tsababa ke a pepo kotone o ne po ke le la panga pambile and le poti le pambile le na poison and le poison e be plan go kubuya and le fela ka kwa a ntsela ka ntsa o tata wa ntwe
1: o tsere
0: se prophet ya papa tsa baba ngiya tsela

kulwesibili kulwesibili lapha nomhla 29 lapha na ku September sithi nje asilwi nabantu silwa nemimoya.

Umgungundlovu 107.6 FM Community Radio. Mungena kulona lapha na iFacebook page yethu uzobe singibona ke nje lapha nje ngu ngicathi ngu number 1 phezulu. Ehhe. Uzobe singibona ke nje lapho mase angena lapha ngile poster emva kwalokho ke mase ushiya lapha na i-comments yakho yosuku. Isihloko sethu sanamhlanje engithanda lapha ukuthi sikhulume ngaso. Sithi nje isihloko nje simple kakhulu laphana ukuze mangithiwa into incane nje ayidingi ukuthi uze uyixakazise kakhulu. Isihloko sethu namhlanje esikhuluma ngaso sithi yimuphi umthetho owazibekela wona wena nje empilweni yakho? Imuphi umthetho owazibekela wona nje wena nje empilweni yakho? Mina-ke ngazibekela wona ukuthi ngingakupha imali ukuze uthenge into, ne? Uma ukuthi into ebalulekile. But if kuyinto engazwani ne-meaning, like mhlawumbe isiphuzo, isidakayo, izinto ey'kanjalo, angiyithengi into engingeke ngiyisebenzise. Angiyithengi into engingayisebenzisi. Unless kumuntu ohluphekile. Uma ungathi umuntu ongahluphekile nje, mhlawumbe uyifunela imali e-drink, uyifunela imali yani, imali yani. Uma kuwukuthi i-drink ngiyayiphuza, angisho ukuthi ngesikhathi ngikupha ngizokucela. But angiyithengi into engingayisebenzisi. Kunomuntu, like for example, le genge le ecaleni imali yagwayi. Yabo izinto ey'kanjalo nje, ngenza isibonelo. Njengoba ngingabhemi inkosi yami, ayisengingakuphi imali yokunye, ngeke ngikuthengele ugwayi nje straight. Yabo, mhlawumbe uma ungathi ongiphe u-2 rand, ungasho ukuthi u-1, fine, uzowuthola. Noma ngazi ukuthi u-1, but uma uzowubeka nje imbaba, ongiphe imali yagwayi, hhayi ngeke, akuvumi. Akuvumi kumina ngaphakathi. So, umthetho nje nami engazibekela wona ukuthi into engingayisebenzisi, angiyithengi. Wena-ke mlaleli, imuphi wona umthetho owazibekela wona? Sizongena laphana ku-Facebook page, sithi ukufunda laphana ama-comments. Ngiyabona impela yangena ayatheleka impela nayo nje. Mengukuthi awukakayibeke yakho i-comments, ungangena laphana nawe uzophawula kwisihloko sethu sanamhlanje. Kodwa-ke okwamanje asike sibheke ukuthi obani abazalwayo.

Lindo laphana ethi nje wo la skim sam awule tifoni yami ngifanele umngani wami namhlanje sodli imali yami yabona ke ingoma lezi enjina ke sithanda ukusizwa ngalezi ikhathi ezinyanga ehe umhla ka 29 nomhla ka 25 umhla ka yabona nje umhla ka 30 nomhla ka 15 yabona nje leke ngelehlezi no plan ke ngehlezi no plan ngele level injaye hayi umngani wami hayi Ayi mbane wona namhlanje ayisodli imali yami ke namhlanje sodli imali yami sodli imali yami Yibona ke igenge njena ke isona naye genge nje Ngadlala ingoma bakama lapha nenkosi Bakama lapha nenkosi lapha na umbana makhuma lo uthini na uthi nje uqinisile namhlanje kuzalwa unkosikazi wami lapha na uze umama lapha na kavuyani noneliswa ukhonzelo laphana umnyeni wakhe laphana